Woo! Dito kita ni nga YFM. Ang manis! Ang kayang! Harap kita ito perindang. Ato ya, ulat-lat.

Mwakita ka indo wae ya kumampuru ruwae nga kami galumu makai ya pinang

nakanan tukatbalayan bulo lalang rakbaban diang tubuh kuniang kupa umbang medang dia sidak ya ba bandiang kuyu nga gemu nga baka telu manu indu kapayang mekang dia sidak barandau nyampau ada takang

Raja hangang umai adab kal sida agai bu ai nai arimu ngau tual rampang bungai an sarok katetai ni gong lantang

dito kita ni nga YFM. Amanais! Ang kayang! Araw kita to prindang! Ato ya, ulat-lat!

0: kami suba na. Nan mo nga na utang na lusian na kaura dito, apodan mo. Jadi kupuol niya, duige ya, telo manang waktu kurang. Masay, lima ringgit na suba. Kumay mara niya, kemardo. Bisega kupuol kami merah niya. Diyan pa kuyo, apa-apa, na ulam ayaw mo. Nuna anta, ino, Melayu kami kapiat eh. Teladan dia. Mara niya suba, puno kuya ko. 15 ringgit mo sekuta. Maru do, suba, setiap mulut kami to. Dawan na na. Dan pertas, iya ga pertas tu, kuno kuya ko suba daun pertas banyak. Pak pertas dia nak, maka kita dia tu buat tanya nak, iya ga bisik kutek yang pun, sekuteknya suba 2 ringgit lebih, marmnya, mar, nya kena micu mulut.
1: Nadai yang baru, enti nadai yang kelama.